0: Kamok na AIDS na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain. Pananakit sa likod ng mata. Sakit sa kalamnan at kasukasuan. Pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: Doble uno.
3: Doble ocho.
2: Palito.
3: Ngayon.
4: Muli po magandang umaga mula pa rin sa silid pambalita ng DZXO. Narito ngayon ang hanin ng ating mga balita sa oras na ito. Sinagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang mga batiko sa kanya matapos ang umunay panggagayan niya kay Senador Pia Cayetano nang umiyak sa plenaryo noong Sabado o ng Senado. Ayon kay Castro, ang punto lamang niya sa kanyang video ay huwag mag-gaslight, lalo na kung mayroon talagang nangyari na hindi maganda at huwag manisin ng iba. Binigyan din ni Castro na maraming isyong naganap sa Senado, gaya na lamang ng pagkustudiya kay Senador Ronald Bato de la Rosa, subalit nakatakas na dapat ipaliwanag pero iba ang nangyari dahil ang hindi pangungumusta sa mayorya sa Senado ang ipinunto ni Senadora Cayetano na baling anya ang sisi sa Senate Minority na tila pinalalabas na walang concern sa kampo ni Cayetano. Sinabi ni Castro na batid ng Senate President na bago ang putukan ay nagpaalam sa kanya si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na may aarestuhin siya at ipinakita pa sa media ng magsuot ito at kanyang mga tauhan ng full battle gear.
2: Doble uno!
3: Doble ocho!
2: Palito!
3: Palito!
2: Ngayon!
4: Walang magaganap na pagpapalit ng liderato ng Senado ngayong Lunes, May 25, ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson itong Linggo na walang nadagdag sa 11 miyembro ng minority bloc na nagtutulak para maging Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Ganman, inamin ng senador na patuloy ang panliligaw ng kanilang grupo sa 13 miyembro ng majority na tumalon sa kanilang hanay. Anya, bawat miyembro ng Solid Bloc 11 o SB11 ay inatasan na magkumbinse sa kabilang hanay para makuha nila ang bagong mayorya ng kapulungan.
2: Doble uno!
3: Doble ocho!
2: Palito!
3: Palito!
2: Ngayon!
4: Pinabulaan na ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang pahayag ni Senadora Amy Marcos tungkol sa planong agawin ang liderato ng Senado upang bigyan daan ang pag-amyenda sa saligang batas na magpapalawig sa termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na malaking kasinungalingan ang mga pahayag ni Marcos. Flat lies, outright lies, kasinungalingan, walang pag-uusap kami maski mga caucus namin, sabi ni Lacson. Ayon naman kay Soto, nakausap pumano niya si House Speaker Faustino D. III sa isang pagtitipon at nabanggit umano ng huli ang ideya na magkakaroon ng isang regional Senate representation, subalit hindi umano niya sinabing pabor siya sa bagay na ito.
2: Doble uno! Doble ocho!
3: Balita!
2: Balita!
3: Ngayon!

0: fair at kanilang pocket money. Reklamo ng may empleyado ng DOH karang papel o partisipasyon sa mismong World Health Assembly. Kabilang sa mga delegado ay sina Dr. Grace P. Bukiran Nerekwa, Dr. Patricia Kema at iba pa. Wala rin umanong tugon ng DOH sa mga ligasyong birthday gift di umano ni Herbosa kay Asik Beltran ang 10 araw na biyahe sa Switzerland.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Samantala, balita naman sa ibayong dagat, nagdeklara ng state of emergency si California Governor Gavin Newsom sa Orange County dahil po sa tangking may chemical na posibleng sumabog o tumaga sa Southern California. Magbibigay ang deklarasyon ng state resources sa mga lokal na ahensya at pahintulutan ding gamitin bilang pansamantalang evacuation center ang mga pag-ari ng estado at fairgrounds kung kinakailangan. Mahigit 40,000, 40,000 na mga residentang inilikas habang patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa tangke na nag-overheat noong Huwebes sa Garden Grove. Ayon sa mga bombero, wala namang naiulat na nasaktan, ngunit nananatiling delikado ang sitwasyon dahil maaaring sumabog ang tangke at kumalat ang chemical sa paligid. Patuloy namang bukas ang ilang evacuation center habang sinusubukan ng mga otoridad na magpalamig o mapalamig ang tangke upang maiwasan ang mas malaking sakuna.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: At balita po, sa larangan ng palakasan, may mask o wala, tuloy ang buhay kay RJ Abarrientos Niyanig, ang sophomore guard ng Hinyebra ng abutin ng siko ni Raynor Shine Bruiser Jonard Larito sa dulo ng Game 2 ng PBA 50 Commissioner's Cup Semis noong Biyernes sa SM Mall of Asia Arena. Ilang minuto ding nasa floor si Abarrientos, dumudugo ang ilong. Pagtayo ay nalalayan papunta sa bench, inilabas man samantala ni Coach Tim Cone. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng rally ng Ilaso Painters mula sa 24-point down. Nakabalik din si RJ na ipapreserba ng Jeans ang 109-101 win para ibuhol ang series sa tig isang laro. Binasag ng magkatunggali ang series tie sa Game 3 nitong linggo ng gabi sa parehong Pasay venue. Kinabukasan, pina-x-ray po ang injury ni Abarrientos. Wala pang abiso ang kanyang kampo kung gaano kalala, pero desidido ang reigning rookie of the year na siya po ay naglaro na nangyari naman kagabi.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito!
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Arman Galang.
2: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa 4 na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan.

0: para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Oras, ganap ng alas 8.12 at ang oras, atin naman sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, mas doctor prescribe pa. Biogesic, ingat.
2: Om, masakit ang ulo ko.
3: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Louis Heredia, Nag-iisang Ikaw, OPM, Original Filipino Music, inatid sa atin ng Rexidol Porte. Rexidol Porte, Bilis Banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.
0: At narito naman ngayon si Gary V para sa awiting atin sa atin ng Bayou Flu.

0: Tatlo po at isa at kalahating minuto na kachokanan makalipas ang ikawalo ng umaga. Once again, kumusta na kayo? Kumusta na ang paminggalan? Meron pa ba kayong tinatak-tak-tak-tak-tak-tak man lang na asukal dyan? Bebe ng painit pa ba kinang sigmura kahit kaping bigas man lamang? Kung masagana po ang inyong almusal, di mabuhay po kayo. Kung hindi naman, better luck next time. At least lagi tayong may next time, no? Lagi tayong may chance ang bumawi. Lagi tayong may pag-asang bumangon, mga kachokanan. So, anong chance? Chance ang makapagtagong mabuti. Nako, si Senador Pampelo Lacson, may payo, mga kachokanan. Dito, guys, kapwa niya senador, ha? Senador, nagtatago daw, ha? Pero nakaalis sa Senado nang ganun kasimple, ha? Hindi siya itinakas ni Robin Padilla. Sabi ni Senador Robin Padilla, hindi ko siya itinakas. Nakisakay lang siya, di ba? Senador! Hindi ganun, ha? Hindi, hindi yung under attack. Hindi ganyan. Ano na, parang, di ba, tumatakbo. Okay, Senador Ronald Bato de la Rosa. Ha? Pinayuhan po ni Senador Pampelo Lacson. Ba, si, pareho sila palang dating Philippine National Police Chief, di ba? Oo, yung pala common denominator nila. Pareho silang senador, pareho silang dating PNP Chief. Parehong, nagtago din si Senador Ping Lacson, di ba? Oh, nagtago din to. pareho ba kasaysayan? Pero magkaiba yung kwento kung bakit nagtago. kaya pala may payo sa kanya. Oh, ganun. At least, ang payo ay magmumula sa isang taong may karanasan.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
0: Pero teka yan, mamaya-maya yung payo na yun. Makibalita muna tayo, current events. Current events. Ang tuloy-tuloy na anti-criminality operations na sinagawa po ng Nueva Ecija Police Provincial Office ay nagresulta sa pagka-aresto ng 7 na individual at pagkakumpiska ng illegal na droga kahapon hanggang o kamakalawan ng gabi hanggang kahapon ng madaling araw. Batay po sa mga ulat, itong anti-illegal drug buy bust operation ay sinagawa ng mga operatiba ng Lupao Municipal Police Station, Peñaranda MPS, Llanera Municipal Police Station, Cabanatuan City Police Station. At dito po ay naaresto ang 4 na drug personalities, ha? 4 di umanong tulak ng illegal na droga. At ano na kumpiska? 4.66 na gramo ng shabu at 2.2 na gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Ang presyo daw po niyan, kung presyohan bate po sa Dangerous Drugs Board ay 31,964 pesos. Samantala, yung mga mag-sanipwersa naman ng 2nd Provincial Mobile Field Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office at Talavera Municipal Police Office nagsagawa ng anti-criminality checkpoint sa bahagi po ng Maharlika Highway, Barangay San Miguel na Munti, Talavera, Nueva Ecija, kung saan dalawang lalaki na nakasakay sa isang black na motorsiklo ang napara para sa inspeksyon. Tinangka daw tumakas nitong dalawa na to sa checkpoint. Tinangkang umiwas kachokran sa checkpoint. So nagkaroon pa ng mahikling tugisan. Tinugis sila ng mga pulis na nag-checkpoint. Eventually, sila po ay na-aresto. Na-recover mula sa kanilang isang sachet na may lamang 5 gramo ng pinatuyong dahon ng marihuana, nagkakalaga ng

0: 100 pesos. Sa isang hiwalay na operasyon sa Cabanatuan City, ang Cabanatuan City Police Station ay tumugon sa isa namang kaso ng homicide incident sa Purok 2, Barangay Balicruz, Cabanatuan City. So may nagkapatayan doon. Ang investigasyon ay nagpapakitang nagkaroon ng mainit na pagtatalo, nag-away ito pong suspect at yung biktima, samantalang itong suspect, mga kachokanan, ay nagsisiga. O rather, naninigalyo lang doon sa kanyang bahay. Ang suspect repeatedly sinuntok daw po yung biktima. At dahil sa panununtok na yun, malakas yung muntong, ha? Ito pong biktima ay bumagsak at pagkatapos ay tumama ang kanyang ulo doon sa simento. Ang suspect ay tumakas kaagad at nagsagwa po ng hot pursuit operation ng Cabanatuan City Police Station at doon po naaresto yung naturang suspect. Sabi ni Police Colonel Richie Clarabal, ang Provincial Director ng NEPO, I enjoin all NEPO units to remain steadfast in the implementation of our anti-criminality initiatives and uphold discipline and professionalism in all operations. This effort, sabi niya, ay alinsunod pa rin po sa direktiba ni Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Director ng Police Regional Office 3, Central Luzon, at ng PNP, Focused Agenda. Ano ba sinasabi nilang Focused Agenda? Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tapat at nararamdaman. Tingnan natin, mahuli si Bato. Ha? Tingnan natin. Oy, nako. Ito yung payo, mga kachokanan. Meron tayong 38 minutes after 8 in the morning. Teka, baka po hindi pa kayo nakasubscribe, ha? Baka naman hindi pa kayo nakafollow, mga kachokanan. Subscribe, follow, like, and share naman para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan. At siyempre, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan ng pag-usapan natin. Kaya, kayo po ay inihikayat namin. No? Basta, sabi nga natin, huwag laging high blood. Yung magbahagi po ng ating kaisipan, okay yung kailangan yan. Democratic process, democratic system po tayo, mga kachokanan. And yan ang pinakamagandang paraan to build a nation. Diba? Yung naririnig, ang tinig ng taong bayan, yung mga pangangailangan nyo, nako, kailangan ipaalam natin yan. Minsan yung mga nasa gobyerno, gawa ng gawa, gasta ng gasta. Hindi naman pinakikinabangan kasi hindi naman tayo tinatanong, di naman nila alam kung ano yung kailangan natin. Han eh. Tapos gagastusan na lang nila. May komisyon. Okay. Si Jacob, good morning. Hello. Jacob, good morning. Okay? Yun nga po, in-encourage namin kayo, makibahagi po sa ating palatuntunan. Yung Facebook page natin, 1188DZXOAM, makilike, follow, and share na rin po. Pasubscribe ha, pasubscribe. Para tuloy lang kwentuhan. Eto na yung payo ni Senator Panfilo Lacson para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kapareho niyan dating PNP chief. Pareho silang senador ngayon. Pareho silang dating hepe ng Philippine National Police. Eto. Magtago kang mabuti. Hide well. Magtagong mabuti. Yan po kachokanan ang ang payo ni Senador Panfilo Lacson kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Inulit niya, unsolicited advice daw po yan. Ha? Ibinigay na niya unsolicited advice na yan nung nakaraang linggo. Ha? Mga kachokanan ng ito nga pong si de la Rosa ay unang nawala mula sa paningin ng publiko kasunod ng mga ulat na meron ng kautusan o meron ng warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court para sa kanya, kaugnay po ng pagiging quote-unquote co-perpetrator sa madugong giyera kontra ilegal na droga kung saan sinasabing na violate ang karapatan ng libo-libo nating mga kababayan, no? So yun po, dahil si Bato ang pangunahing tagapagpatupad noong war against drugs, na kung titingnan nga po ang sinasabi ng ating gobyerno ay nasa 6,000 ang napatay. Kung titingnan naman ang ulat mula po sa mga human rights advocates, sa mga watchdog, nasa 20 to 30,000 ang napatay. Kabilang puro yung mga suspect, kabilang dun yung mga inosenteng nadami lang na tinatawag lamang nilang collateral damage at ayaw nilang hingain ng tawad. Ha? Tinatanong lagi sila, magsosorry ba? Ayaw nilang magsorry. Sabi ni Senator Lacson, pinagdaanan na daw niya yan. Ha? Pinagdaanan na niya. At wala siyang moral ascendancy para hikayatin siyang mag-surrender. Dahil siya man ay nagtagurin. Kumbaga walang K. Sabi ni Senator Lacson, wala akong K na sabihin kay De La Rosang huwag kang magtago. Kasi siya ay nagtagurin. So wala siyang, I've been there, sabi niya, I have no moral ascendancy to advise him to surrender. I will not do that. Pero dahil siya din daw ay dating superior officer ni Bato, nagkasama sila noon sa PAOK TF. Ayun, nagkasama sila. Alam niyo, PAOK TF nung araw, yung Presidential Anti-Organized Crime Task Force, elite na grupo yun. Malalaking mga sindikato ang kinakananun. Ang tinutugis, mga katsokanan. At pareho silang dating PNP chief. Ha? So, De La Rosa's whereabouts, mga katsokanan, hanggang ngayon, wala pong nakakaalam. Ay, meron palang nakakaalam. Tayo pala, hindi natin alam. Hindi alam ng publiko, hindi alam ng mga otoridad kung nasaan siya. Pero siyempre, merong ibang nakakaalam nun. Talangin nyo, dyan, tabi-tabi. Pero hindi si Senador Robin Padilla. Sabi ni Senador Robin Padilla, nakisakay lang daw sa kanya. Bakit naman niya tatanggihan? Ikaw, wala namang sasakyan. Si, dahil nakisakay lang eh kasi sa van ni Alan Peter Cayetano nung pumunta siya sa Senado. Tapos ibinabaraw niya somewhere in Makati. Tapos doon sa Makati, lumipat daw sa kanyang sariling sasakyan. Si Senator Bato, may sumundo. Sabi niya, then hindi na niya alam kung asan. Kaya huwag niyong tatanungin si Senator Robin Padilla. At hindi niya alam, di ba? Okay, kung nasaan po, mga kachokran, si De La Rosa, marami pong hindi nakakaalam. Matapos na siya nga umalis sa premises ng Senado noong May 14, kasunod ng pagiging under Senate custody niya. Sa kabila ng kanyang pagiging under Senate custody, nakaalis. Ganun talaga, no? So, 3 days before, bigla na lang ang, di ba? Alam niya naman yun, matagal siyang nagtago, tapos bigla na lang siyang lumitaw dun sa Senado nung magbobotohan. Tapos naupo itong si ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano, dahil 13 sila. Tapos siyam naman yung bumoto na kay Tito Soto. Tapos 2 noon yung abstain. So matapos yung ilang buwan siyang nagtago? Mahigit 6 na nagtago, di ba? Si De La Rosa kasi November 2025, hindi siya lumitaw. Tapos biglang lumitaw, botohan. Tapos ayun na nga po, nagbago, mga kachokaran. Bago si De La Rosa, mga katsonganan, ay nakapasok sa session hall. Siya nakapaghabulan muna, hinabol. Tinakbuhan niya muna yung mga operatiba ng National Bureau of Investigation na tinangkapong siya arestuhin sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Kaya nga siya po ay isinailalim yung sinasabi natin katsokanan na nasa ilalim siya ng Senate custody. Si Lacson ay naintindihan daw po itong sitwasyon ni De La Rosa. Sabi ni Lacson, yan ay isang uri ng self-preservation. If he wants to surrender or if he wants to show that he's ready to face the accusations against him, it's his call, sabi niya. Siya bahala dun. Desisyon niya yun. Kung sabi susuko o siya magtatago. Pero magtago kang mabuti. Sabi ni Lacson, magtago kang mabuti. Si Lacson nga po ay dating police officer na naging PNP chief 1999 to 2001. Naging superior siya ni De La Rosa sa PAOC TF. Nung magretiro mula po sa PNP, katsokanan, si Lacson na-elect na senador. Pero nasa ikalawang termino, siya po ay nagtago din. Bakit? Noong January 2010. Bakit nga? Matapos na siya po ay tinurong mastermind sa pagpatay sa publicist na si... Ito, yung mga kaidaran ko na lang siguro ang nakakaalala nito. Tsaka yung mas matanda sa akin ng kaunti. Yung pagpatay kay... Salvador Bobby Dasser at sa kanyang driver si Emmanuel Corbito. Si Lacson po ang itinuturo na mastermind sa pagpatay doon. Publicist siya yung PR, ha? PR man. Ang mga ito, yung pong mga biktima, si Bobby Dasser tsaka si Corbito ay nasa intersection ng Makati City November 24, year 2000. Tapos, doon po dinukot. Doon dinukot. Pagkatapos, natagpuan na lang yung kanilang mga sunog na bangkay, mga remains nila, noong April 2001. Kita nyo, ha? November 24, 2000, nung sila po ay dinukot. Again, pasensya po, ha? Doon sa mga baka nagmimirienda kayo rin, ha? Tapos nakita yung kanilang abo, yung uling, inuli, sinunog na yung kanilang katawan, natagpuan noong 2001 April yun sa isang sapa sa Cavite at in-identify ng forensic experts lamang sa pamamagitan ng kanilang mga dental records at mga personal items. Matapos po ang isang taon nang pagtatago si Lacson, lumitaw noong March 2011 kung saan ang Court of Appeals binaligtad na po yung findings ng probable cause laban sa kanya. Then noong November 2011, ang Supreme Court ibinasura yung kaso laban kay Lacson with finality. Si Lacson, ganun pa man, binigyan din ang kanyang sitwasyon ay iba kaysa kay De La Rosa. Ha? Sabi niya, nang siya ay nagtago bilang fugitive from justice, hindi siya lumabag sa batas. At yan daw po ay batay sa applicable jurisprudence, Miranda versus Tulyao, na pinayagan ng akusado na humingi ng judicial relief kahit na siya ay nasa ilalim ng physical custody. Si Lacson ay pinayuhan din po ang mga enforcers na gawin ang kanilang magagawa. Pakilusin ang kanilang intelligence network para matugi si Bato. Kailangan daw malocate ito at parang hindi katulad dyan kay Saldi ko na hindi pa malaman-laman hanggang sa ngayon. Tayong Pinoy, good morning. Tayong Pinoy, good morning ha. Tayong Pinoy, hi. Magandang umaga. And thank you for being there. Ayan. dapat daw, sabi ni ano, ni Lacson, mahuli na rin pati yung ibang mga prominent personalities katulad ni De La Rosa, yan nga, si Charlie Atong Ang, si dating congressman Saldico, si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Dapat mahuli naman, sabi niya, yung mga yan. Hindi yung walang nahuhuli. Ito, mga nahuhuli sa checkpoint, di ba? Ito lang makita natin. Mga nahuhuli sa checkpoint. Yung mga may dalang dalawang sachet. Okay. Oras, katsokanan oras natin, ganap ng alas 8.52 at ang time check, hatid naman sa atin ng Rexidol Porte. Again, ha? Rexidol Porte. Bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Eto, mga ilan pa rin pong update, mga katsongan, anti-criminality operation ng lokal na pulisya. Isang 56 anyos na lalaki, residente ng Barangay Hoson, Karanglan, Nueva Ecija, na aresto po ng mga operatiba ng Karanglan Municipal Police Station. At sa pamagitan po ito ng search warrant, katsongan, ang suspect ay naaresto. Nakuha mula sa kanya isang kalibre 38 baril, isang 22 at mga bala. At nakuhanan din daw ng tatlong sachet ng marihuana na tumitimbang ng 9 na gramo. Nagkakalaga, 1,080 pesos. Ang suspect ay naharap po sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Mga katsokanan. Maraming salamat po. Thank you very much sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating

0: me your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Anagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras, ganap ng 19 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga, oras atin sa atin ng Bayo Jessica. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessica agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessica, ingat.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Bayo Jessica.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Bayo Jessica. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, i-Biogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO!
6: Double one, double eight!
7: Double one, double eight!

0: Alas 9:42, mga kachokra ng ating oras. Kumusta na? Nakapagmerienda na po ba kayo riyan? At nakapag-ready-ready na? Uy, sa Wednesday, holiday, Wednesday. Oo, walang pasok sa darating na Wednesday, kaya baka kailangan nating mag-double time ngayong mga panahon na ito. Tapos June 8, asan ba June? June 8, Monday yon, tama siguro ako doon. Ano, June 8, oh, tama. Umpisa na ng klase doon naman sa ating mga anak. Kaya mga nanay ngayon at mga tatay, bilihan na ng mga gamit doon sa mga paaralan. Ang sabi ng DTI, ng Department of Trade and Industry, talaga naman kanilang binabantayan mga kachokanan yung presyo. Yun nga lang, kung nababawasan ba nila or what you call this, na haapula yung posibleng pagtataas ng presyo. Sabi nila, ginagawa naman nila ng hakbang. Full supplies ba?
1: Lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw, isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Aurelio University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Aurelio University.
5: Sasamahan kita.
6: Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang maahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
7: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
8: DZXO
9: Doble Uno
8: Doble Ocho.

0: DCXon ng Vanguard Radio Network, ikasapi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin sa kabanatuan at sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: Kung po naman mula sa Air Supply, can't fight this feeling anymore. Inatid sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, mas doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: 1188
5: Just look at you.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Anagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: Double One Double Eight.
5: Double One Double Eight.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Kahit may work pa, i-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: merveilleux.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
3: Double one double eight.

0: 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masakit ang ulo ko.
9: Great, may work pa. Ibiogesic mo na yan.
8: Gamot agad? Baka may side effects.
9: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
8: Aba, maingat nga.
9: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
11: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
12: Sasamahan kita!
13: Uno Uno 88 DZXO

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double 1 Double 8
0: Double 1 Double 8

0: Bakit may work pa? I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yun nilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang yun nilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kastoy ti Oni na timbarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
6: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran forte!
5: Unilabian.
6: Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Masakit ang ulo ko.
8: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
7: Gamot agad? Baka may side effects.
8: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
7: Aba, maingat nga.
8: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: double one, double eight.
1: Double one, double eight.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang maahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: double one double eight.
4: Double one double eight.

0: EXO.
1: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

0: DZXO
1: doble 1
0: doble 8 DZXO
1: double 1
0: double 8

Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO!
6: Double one, double eight!
7: Double one, double eight!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Kailangan maging mapusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. Two or more symptoms.

0: Lolo Union, 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela, 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan, 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw ngayon ang Tuesday, ika-26 sa buwan ng Mayo 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Ombudsman humingi ng whole departure order labang kina Senador Marcoleta tilang donors sa campaign funds. Michor galing naman sa Kalawakan na kunang tila tumama sa Mayon Volcano. Pope Leon nagbabala sa AI, posibleng magpadala ng digmaan sa mundo o magpalala ng digmaan sa mundo. At Bam Aquino, pagtingin ang trabaho tugunan ng mga problema ng mamamayan para maibalik ang tiwala ng publiko.
2: Sa iba pa hong mga headlines, Tolentino itinalagang acting labor chief matapos magbitiw si Legesma. Senado binatikos at pinaalis sa record ang charter change video ni Senator Amy Marcos. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o constitution na aamyendahan.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, naghain ng kahilingan sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman para magpalabas ng precautionary hall departure order labang kay Senador Dante Marcoleta tilang iba pang personalidad kaugnay ng kasong pandarambong o plunder at indirect bribery. Ayon sa ulat, may kaugnayan ito sa umano ay 75 million pesos na campaign donations na natanggap di umano ni Marcoleta bago siya mahalal bilang senador noong 2025. Pinaniniwala ang posibleng lumabag ito sa patakaran sa campaign contributions at deklarasyon ng yaman ng mga opisyal. Kabilang din sa pinangalanan sa kaso ang dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang individual na umano ay nagbigay ng bahagi ng naturang pondo.
2: Samantala, naglabas ng update ang FIVOX kaugnay sa naunang ulat tungkol sa isang meteor na umano'y tumama sa Mayon Volcano sa Albay. Ayon sa ahensya, batay sa pagsusuri ng beripikasyon o batay sa pagsusuri at mga beripikasyon, ang naturang meteor ay tuluyang nag-disintegrate o nagwatak-watak habang pumapasok sa atmosphere ng mundo at hindi ito aktwal na tumama sa ibabaw o mga dalisdis ng Mayon Volcano. Taliwa sa unang ulat mula sa kanilang camera footage. Nauna rito na itala ng Linyon Hill IP camera ng FIVOX ang isang maliwanag na bagay na sa kalangitan noong gabi ng Mayo 25 na inakalang posibleng tumama sa bulkan.
1: Samantala, sa kauna-unahang encyclical ni Pope Leo, nagbabala siya tungkol naman sa panganib na artificial intelligence o AI, lalo na sa paggamit nito sa digmaan at modernong armas. Ayon sa Santo Papa, habang mabilis umuunlad ang teknolohiya, posible rin itong magamit sa mas mapanganib na paraan gaya ng autonomous weapons o mga armas na kayang magdesisyon kung sino ang aatakihin gamit ang AI. Binigyan din ni Pope Leo na hindi dapat palitan ng makina ang moral judgment ng tao, lalo na sa usapin ng buhay at kamatayan. Anya, mahalagang manatiling may human responsibility sa paggamit ng teknolohiya. Nagbabala rin siya na maaaring lumala ang mga digmaan kung AI systems ang magkokontrol sa surveillance, propaganda at military targeting ng walang sapat na ethical limits.
2: Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE si Bienvenido Laguesma dahil sa health reasons. Ayon sa Malacañang, ay bilang kapalit ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting labor secretary. Nanumpa sa pwesto si Tolentino sa Malacañang at sinabi ng palas na nagtiwala ang Pangulo sa kanyang kakayahang pamunuan ng ahensya dahil sa kanyang malawak na karanasan sa gobyerno. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at tumakbo rin sa nakaraang senatorial elections ngunit hindi pinalad na makabalik sa Senado. Ang kanyang appointment ay kasunod ng pag-alis ng one-year ban sa pagtatalaga sa mga natalong kandidato matapos ang halalan.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre, sundan nyo po kami, follow nyo kami sa TikTok ang Vanguard Balita. Umatras si Senador Amy Marcos mula sa controversial na video presentation sa Senado matapos itong batikusi ng mga miyembro ng Minority Bloc at iba pang senador. Sa naturang video, inakusahan ang ilang opisyal at mambabatas na umano'y may conspiracy para amyendahan ang 1987 Constitution o Charter Change na may layuning pahabain ang termino ng mga lider at baguhin ang mga kwalifikasyon sa pagkapangulo. Ngunit maring itinanggi ng mga senador ang mga paratang at iginiit na wala silang kinalaman sa anumang plano ng Chacha. Ayon kay dating Senate President Tito Soto III, walang anumang opisyal na pagdinig o dokumento tungkol sa naturang aligasyon at wala rin siyang suporta sa Charter Change. Tinawag naman ni Senador Juan Miguel Subir ang video bilang propaganda at iginiit na hindi dapat gawing entablado ng Senado ang mga hindi beripikadong impormasyon.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa ho sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o konstitusyon na aamyendahan. Alam niyo ho ba sa gitna ng panawagan para sa charter change sa dito ho sa ating bansa, muling lumilitaw ang argumento na baka hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang agarang solusyon sa mga problema ng bansa. Sa katunayan, may mga demokratikong bansa na hindi umaasa sa iisang written constitution o charter. Halimbawa na lamang ang United Kingdom kung saan ang kanilang sistema ay nakabatay sa mga batas ng parliament, korte at matagal ng tradisyon imbis na iisang dokumento. Meron ding New Zealand at Israel na gumagana bilang mga demokratikong estado kahit wala silang isang codified na constitution. Ipinapakita nito na ang demokrasya ay hindi lamang nakasalalay sa anyo ng konstitusyon kundi sa kalidad ng mga institusyon, katulad ho ng malayang halalan, checks and balances at paggalang sa rule of law. Kaya para sa ilan, ang mas mahalagang tanong ay kung hindi o ang mas mahalagang tanong ay hindi kung kailangan palitan ang charter, kundi kung epektibo ba ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas at institusyon. Sa ganitong pananaw, maari ang tunay na kailangan ay hindi charter change, kundi mas matibay na governance at mas maayos sa pagpapatupad ng batas na meron na. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Samantala sa ating pa rin mga balita, binigyang diin ni Senator Bam Aquino ang pangailangan na bumalik sa trabaho at tutukan ang mga mahalagang issue na kinakarap ng bansa at ng mga Pilipino upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Ayon kay Aquino, ang mga pangyayari kamakailan sa Senado kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang insidente ng pamamaril ay nagbibigay ng negatibong impresyon sa institusyon sa publiko. Una nang naghain si Aquino ng Senate Resolution No. 397 na layong imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Iginiit ni Aquino na sa gitna ng kaguluhan, naghihirap pa rin ang taong bayan sa mataas na presyo ng gasolina at bilihin. Hindi pa rin tumataas ang sweldo ng manggagawa at bagsak pa rin ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin ng mga senador ang kanilang trabaho para matugunan ang kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng mga bilihin at iba pang pasanin ng ating mga kababayan. Sinabi ni Aquino na dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% patungo sa 10% na lamang o 10% na lamang. Ilang paraan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Isinumitin niya ang Senate Bill No. 2047 na layo namang ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo. Kabilang dito ang produktong petrolyo na anya ay posibleng magbigay ng medium at long term na solusyon upang protektahan ang middle class mula naman sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at iba pang mga susunod na krisis. Isinumite rin niya ang Senate Bill No. 265 na naglalayong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Kahapon ay sa matagal na panahon kung hindi narinig itong tinatawag nilang unparliamentary, yung merong nanawagan nag-call out sa isang pangyayari dun sa Senado bilang unparliamentary. Yun yung ginawang description ni Senator Mick Subiri dun sa video nung hiniling niya na ito'y tanggalin. At nagkasundo naman, di ba? Nagkasundo naman na bawiin na lang yung naturang video na hindi daw factual kasi opinionated at mukhang nakakaalangan talaga, imagine. Anyway, si Senator Amy Marcos man binanggit niya, hindi niya naisip na ang kanyang sarili ay magtatanggol sa isang konstitusyon na ginawa laban sa kanyang pamilya. Diba? Ginawa kasi 1987 Constitution after nung mapatalsik sa pwesto yung mga Marcos, di ba, nung 1987 niya.
2: Bilang mambabatas at bilang inihalal ng mga sampayanan, talagang bawat, sabihin na natin, hindi lang sa Senado, sa Kongreso, pati sa lokal, ano? Ang ating ang kadila pong trabaho ay talagang ipagtanggol po ang batas at ipagtanggol ang mga kababayan sa pagsunod po sa at pagtanggol sa ating konstitusyon. So, kung ano man po ang mga nagiging usapan nila doon. At buti nila, mayroong mga rules, no? Rules on parliamentary procedures na sinusunod sila kasi kung hindi nga, talagang magagamit yung video na yon para sa propaganda, sabi nga ni Senator Mick Subiri.
1: At speaking of Mick Subiri, minsan pa pinatunayan niya yung kanyang pagiging gentleman kagabi. Alam mo kung bakit? Humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad sa pamilya ni Inday Badiday, sa pamilya ni Inday Badiday. Yung mga kaidarang ko, tsaka yung pata siguro, siyempre, naging pambansang libangan namin yung mga programa ni Inday Badiday nung araw. Dahil nasabi niya, yung ano ba tayo, Inday Badiday na ba ang Senado? Parang ganyan, di ba? Na parang negatibo yung konotasyon ng pagka Inday Badiday. So, immediately siya po ay humingi ng tawad sa pamilya ng dating showbiz personality Inday Badiday at ito nga po ay yung kanyang pagkabanggit sa kanyang manifestation sa Senado. Slip of the tongue po yun, sabi niya, in the middle of a heated debate and I take full responsibility because I should have been more careful with my words. Mahaba yung kanyang pahingin ang paumanhin doon sa pamilya. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na at itutuloy po ang inyong mga paboritong morning program. FM. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DCXOAM, pag-usapan natin.
2: So 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Andiyan po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush Miami ng konti. So 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, Morning Big Sound. Kasama po si DJ Rhyme sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela. Maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piola at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragas, sa Gupo, si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

MBC. Desmayado sa liderato ni Cayetano. Alan Cayetano, sinupalpal na pro-life yung drug war ng Duterte administration. Francis Tolentino, nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong hepe ng Department of Labor and Employment, Acting Secretary, mga kachokaran. Ito malungkot. Itinigil na, mga kachokaran, yung paghahanap doon po sa mga biktima, yung search and rescue doon po sa gumuhong ginagawang gusali doon sa Angeles City, Pampanga. Ang kanila po ngayon, retrieval operation. Pero sa mga oras na ito, inaalam pa rin, ano ba mas maganda? Magano na ba sila? Magmamakina na ba? Gagamit na ba sila ng heavy equipment o mano-mano pa rin? Alam nyo kasi ang mahirap pagka ginamitan na ng mga heavy equipment. Yun ha, sa mga nagtatanong ha, bakit ba nandoon yung mga equipment pero hindi ginagamit? Mga kachokanan, sinisika po kasi na maiwasan yung mas malaking damage kung sakaling may buhay pa. No? Eh pagka ginamitan niya ng mga heavy equipment, baka yung rubbles magkatibag lang, eh meron pa palang buhay, mapahamak. So kaya po minamano-mano yun, mga kachokanan. Ganun ang sakripisyo naman nung nasa search and rescue. Mahirap talaga yon. At kagabi po, idiniklara na tapos na yung search and rescue. Ngayon ay retrieval operation. Pag-retrieval, pagkuha na lang, pagbawi. Sana po ay meron pang buhay. Sabi nila, magiging maligaya sila pag may makikita po silang buhay sa ilalim pa. 16 pa, mga kachokaran, yung nawawala so far. Pag nawawala, hindi alam kung nandun po sa loob o kaya nasa labas. Dahil baka naman nga umuwi nung weekend. Pero sana kung umuwi sila, makapagpa-attendance na sila ngayon. I mean, sana po ay magpakita na sila at nang mabawa sa alalahanin, ano ho, nung mga naghahanap. Okay? So, may magandang balita pa ba na nangyayari sa ngayon matapos na ayan na naman marinig natin at masaksihan, mga kachokaran, yung nangyari sa Senado. Talo-talo na naman, ano? Pero pinipilit na rin nila na maging maganda naman sa dulo. Pero may good news pa ba matapos itong mga balita na yan yung mga binabanggit natin? NBI ipapakansela ang lisensya ng higit 100 baril ni Senador Bato de la Rosa. May 100 baril na lisensyado siya. Kaya naman pala sinasabing armed and dangerous ang kategorya niya, kachokaran, ha? Robin Padilla, walang NDA sa mga staff. Ano daw yon? Sige, tingnan natin mamaya. Amy Marcos, kinuyog ng minority black dun sa kanyang Conas video. Ay, nako. May good news pa ba?

Araw po ngayon ang Tuesday, mga kachonganan. Araw po ng Tuesday, ano na, ika-26 na sa buwan ng Mayo. At syempre kayo po ay malagang bahagi ng ating palatuntunan, kaya kayo po ay aming inaanyayahan. Ano po, kung merong kayong mga opinyon sa mga bagay na ating pinag-uusapan, merong na nais na ibahagi para po sa kabutihan naman ng ating bayan, welcome po kayo, ha? Welcome kayo. Mahalaga yan. Yan po naman ang esensya ng ating demokratikong sistema. Tibate, kahit mga pabati riyan, welcome na po yan, siyempre. Pag-usapan natin, ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno Doble Ocho. At kung kayo po naman nagpe-Facebook, ini-invite namin kayo, like, follow and share ang 1188 DZXOAM. May good news pa ba? Kasama natin sa technical side ang ating engineer, Boy, Pretty Boy Piñera. Sabi ko sa inyo, makulit ako, pag sinabi ko sa inyong pretty boy yan, pag sinabi ko sa inyong guwapo yan, talagang napaka naman, napaka guwapo, napaka energetic, napaka dynamic. August, magandang umaga, kachokanan, ang ating kachokanan mula po sa, ano, kasama natin sa KBP Nueva Ecija, mula sa UNTV, si August Alcaraz. Magandang umaga, Marcos Machas. Magandang umaga po, magandang umaga. Gadi Merian, good morning, Gadi Merian. Anong good news? May sale sa SM? Yung ba yun? Yun na ba ang good news? Carlos Miguel Perez, magandang umaga po. May sale? Ay, mamaya ibahagi ko nga sa inyo. Pero ito, ha, ito. Ang Philippine Veterans Affairs Office o PIBAO, mga kachokanan, at ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center ay formal na inanugurahan yung kanilang Major Juan Pajota Veterans Ward. Aba, Major Juan Pajota Veterans Ward. Ang initiative na ito, kachokanan, ay sumusuporta sa pagnanais ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin yung healthcare system ng bansa at mapagbuti yung access sa quality, inclusive at eka nga people-centered na medical services. Eto, di ba? May good news, ha? Sabi ko sa inyo, may good news. Ha? Eto po yung medical services. Teka. Eto po, ha? Pasensyahan. Ito po nasa PJJMRMC. Napakaganda pong gusali. Napakagandang pasilidad pang kalusugan. Please po, burahin natin. Ha? Burahin natin yung napakasamang image niyang PJJ. Alam nyo, subukan nyo po. Mag-post lang kayo ng isang picture ng PJJ. Sangkaterbang reklamo ang aabutin. Ang comment, nako. Alam po ninyo, yung mga tao, yung mga pinuno dyan sa PJJMRMC, talagang masisikap, matsitsaga. Ano? At di ba may programa tayo dito? Anong araw ko yan? Every other Thursday. Talaga pong sila very willing, nagbibigay po sa atin ng napakahalagang impormasyon. Very willing sila po ay naglilingkod sa ating mga kababayan, and very willing po, mga katsokaran. And I suppose, and I feel heartfelt po, mga katsokaran.

Siguro everybody there. Kaya lang minsan merong hindi talaga makakonect sa tao. No? Kailangan nating pagsikapan mga kaibigan natin sa PJG MRMC. Kailangan natin pagsikapan po na maramdaman ng taong bayan na yung inyong pagsiservisyo ay hindi lang kayo ang description nila parang mga boss, parang mga tagapagmana, ganun eh. No? So, parang yung sinasabi ni Tito Soto, I'm sorry ah. Parang sinasabi ni Tito Soto, katsa ang kailangan, katsa, character change. hindi tsa-tsa, katsa, character change daw ang kailangan. No? So, tsa-tsa din yun, di ba? Hindi, pero yun nga po. Eto, so yun lang po, konti lang naman. At alam naman natin, minsan, di ba, kahit tayong nagmamahal, minsan namamali tayo ng paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Baka may ganun lang. I'm trying to be most diplomatic, ha? Johnny Ikot, magandang umaga. Uy, sino na may nasa Australia? Nerissa Dawang, good morning, good morning. So mga kachokaran, ito nga po yung initiative na ito para po dun sa pag-improve daw ng pag-improve ng kanilang serbisyo, mga kachokaran, lalo na sa sektor na nangangailangan talaga ng pag-alaala. So nagkaroon po ng inauguration ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center Chief Jose Ravinar, Austria, ay pinagtibay po yung commitment ng ospital na magsilbi sa mga veteranong Pilipino at siyempre sa kanilang pamilya. Parang may veterans na pala rin eh. Parang may veterans hospital, di ba? Sabi ni Austria, malugod po namin kayong tinatanggap dito sa aming pagamutan at lalo pa po naming pagbubutihin at kung ano man po ang maitutulong ng aming pagamutan sa mga veterano at kamag-anak ng mga veterano, ito po ay ibibigay ng buong puso ng aming pagamutan. End quote. Masarap pakinggan at alam nating ito po ay sisikapin nilang isa buhay. Sabi ng ang nagsasalita po dito, hepe ng PJG, ang Dr. Jose Ravinar, Austria. Malugod po naming kayong tinatanggap dito sa aming pagamutan at lalo pa po naming pagbubutihin at kung ano pa man po ang maitutulong ng aming pagamutan sa mga veterano at kamag-anak ng mga veterano ay ito po ay ibibigay ng buong puso ng aming pagamutan. Ito pong bagong inaugurate na to kachokanan ay 15 hospital beds. 15, ang laki na noon, di ba? Parang isang hospital na rin yun eh. Halos, no? Isang maliit na hospital na rin yun, no? 15 hospital beds, kaya lang dami nating mga veterano at pamilya ng veterano. Isang isolation room para sa infectious diseases at isa pang essential amenities. Aba, meron pang mga ibang mga features, no? Dedicated sa pagbibigay ng healthcare services sa veterans at sa kanilang mga dependents. Ano yung pangalan nung ano? Major Juan Pahota Veterans Ward. Ang bagong inaugurate na pasilidad nato ay para po again sa mga veterano at sa kanilang pamilya. Marites Lamson, good morning, good morning. Marisa Gahes, ayan. Nagrepresenta naman sa DOH, mga kaibigan, ang Health Facility Development Bureau Director Melissa Sena ay nagsabing ang hospital management at stakeholders behind the facility

politics ng sa pagkakatayo nitong NATO ng establishment, sabi niya, on behalf of the Department of Health, I would like to give recognition and commendation to the management and staff of Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center for the establishment of Major Juan Pajota Veterans Ward. With the continued support of the Department of National Defense for the establishment of Veterans Ward around the country. Samantala, ang DND Undersecretary at PVAO Administrator Reynaldo Mapagu ay binigyan din ang kahalagahan po ng pagsustina ng konkretong programa para sa proteksyon ng mga veteranong Pilipino. Sabi niya, "May this Veterans Ward become a symbol of continuing responsibility to all our veterans through concrete programs that improve their lives and safeguard their welfare." End quote. Ang opisyal ay nagsabi pa rin na ang pasilidad ay isang walang kamatayang paalala ng mga sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong veterano na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating mga henerasyon. The Veterans Ward at the PJJMRMC, mga kachokran, ay ipinangalan kay... Sinong nakakaalala riyan? Siguro yung mga kaidara namin, hindi ko na rin inabutan to, no? Pero sa aklat at sa mga libro ng kasaysayan, mga pahina ng kasaysayan ay mababasa mo, mga kadyokanan. Major Juan Pajota, siya po yung kapitan, dating kapitan. Pero siyempre pag namatay, di ba, one rank higher. Major sa ilalim ng Luzon Guerrilla Army Force na tatandaan nyo, ikinuwento ko to nung nakaraang dyan sa aking mga kapatid sa Knights of Columbus, si Major Pajota, yung kasama ni Captain Hoson at ng iba pang mga veterano na nagpalaya po dyan sa mga may 500 na American prisoners, mga prisoners of war dyan sa Camp Pangatian, Cabanatuan City. Kaya kung mapapanood po ninyo yung pelikula The Great Raid, andun sila. Daniel Santila, magandang umaga. Andun po sila sa pelikula na yon, The Great Raid. Si Kapitan Juan Pajota. Okay? 500 American prisoners yung kanila pong napalaya doon. Yun yung nagbantay dito sa Bangad, sa may tulay sa Bangad, at yung isa naman doon sa may Kabu Bridge, kasi yung Pangatian na sa gitna noon, di ba? Para maitakas po yung mga nakakulong doon na mga Amerikano, mga Pilipino, na bihag po ng mga Hapon, nagkakahirap, pinapatay, namamatay sa hirap, ganun ang inabot. Sila po ay mga nailigtas. Yun si Major Pajota, Juan Pajota. Yan. So kasama po sila doon. At doon sa kanya ipinangalan yung ward. Dito po sa ward, pero 15 beds po yun. Ha? Laki na rin nun. Kasama ang Department of National Defense at PVAO dito. So, sa pamamagitan po ng pagtatatag ng Veterans Ward, ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagpapatuloy na pinalalakas ang healthcare infrastructure at nagbibigay ng responsive na serbisyong medikal sa ilalim ng Bagong Pilipinas vision ng gobyerno, di ba? Marilyn Carpio, magandang umaga po. At Alice Pingol, magandang umaga. Again po, tayo naman ay saksi sa kahalagahan po ng PJJMRMC. Napakaganda po nitong bagong pasilidad na ito. At sana po, pakinabangang maigi at sana po yung mga complaints ay mawala na.
Yung ibang reklamo, naintindihan natin yun. Yung iba eh, talagang, alam nyo, walang pupunta sa ospital ng ng hindi emotional. Ang mga tao dyan nagpupunta sa ospital, puno ng takot. Madalang yung ano, ang masayang pumupunta lang dyan, yung nanganganak, di ba? Pero ganun pa man, kinakabahan pa rin. Cesar Mendoza, good morning. Pero yun yung masaya kapag nakapanganak na, di ba, ang saya-saya. Pero karamihan po talaga nang nagpupunta sa ospital, ang taas ng emosyon. Kaya konting feeling na napabayaan, o kaya naman nasama ng galaw yung nurse, yung utility, yung gwardiya, nakadaragdag po ng sakit. Ekstrang ingat talaga kapag nagtatrabaho ka sa ospital. Di ba? Sana mabawasan yung mga comment na feeling mga tagapagmana, ang mga taga-PJG. Yeah, mga ganyan, no? Sana mabawasan na yon. Sana nga mawala na yun eh. Okay? Ngayon, yung mga bantay na nasa labas, unawaan na lang po yun. Unawaan. Kasi hindi talaga po pwede na lahat tayo ay nasa loob. Sana may ibang lugar na mapupuntahan sila. Sana nga meron. Pero mas siyempre, mas i-dedicate yung space dun sa mga pasyente. Ano ho? Hindi pwedeng imagine na ilang daan po. Kung 300 yung pasyente ng ospital, bibigyan mo sila ng tigay-tigay isang bantay, di 600 na. Kung dalawa po ang magbabantay, 900 na sa isang ospital. Minsan po unawaan tayo. LJM Montemayor, magandang umaga. At saka yung praktikalidad kung minsan ng yung sobra ang bantay, hindi naman talaga masyadong kailangan yun, di ba? Good morning! Maring Nita Umali Fajardo. Gandang umaga. Parang ang sarap nung ano, no? Nung handa ni paring Greggy. Ang sarap talaga. Thank you, ha. Thank you. Oh, sarap. Parang nasa dila ako pa, nilalasahan ko pa. Di ba? Thank you, ha. Gandang umaga, sabi niya. Gandang umaga. Yung po, di ba? Maunawaan natin, hindi pwede talaga na lahat ng bantay, lahat ng gustong magbantay sa ospital, makakapasok. Kasi imagine, kung ganong karami, may 300 pasyente halimbawa sa PJG, 200 na lang kamo. Pero lalo na pag naging 1,000 pe kapasidad, no? Tapos bibigyan mo, papayagan mo ng tigi-tigi isang bantay nang hindi umaalis, di ba? Di magiging yung 300 na pasyente, magkakaroon ng 300 na bantay, di 600 na yon. Kung magdadalawa pa yung bantay, 900 na yon. Talaga pong chaos yun. I mean, malaking asikasuhin doon. Plus yun nga po, yung praktikalidad. May mga cellphone naman na ngayon eh, no? Habang yung pasyente natin nandun sa ospital, di ba? Ang pamilya ay nangangailangan ng panggastos. Di ba mas mainam kung tayo ay nagtatrabaho? Naintindihan naman natin yung halos matulog dyan sa lansangan. Masakit sa dibdib, masakit sa dibdib. Pero, yung nasa galing sa malalayo eh, no? Naalala ko tuloy yung kwento ng ating mga kaibigan dyan sa Premier Hospital kung bakit naglagay sila doon. Meron parang doon sa mga cancer patients, parang meron silang isang lugar doon na pwedeng tulugan pang isang gabi, gano'n, ng mga nagbabantay. Kasi nga daw nung yung isang kapamilya nila nagka-cancer, tapos ando sila sa Metro Manila, doon pinagagamot, di ba? Napakamahal ng kanilang ginagastos, magkondo, para lang yun, lang nakakadalaw, di ba? So, naintindihan din natin yung mga nandito po, yung mga pasyente, na, alam mo, pagdadaan ka talaga riyan, ang sakit talaga sa dibdib, makita mo. Lalo na yan, malapit ng umulan. Kaya lang,
meron dito sa bandang dulo, inaasahan niya kung magpapatuloy po yung construction, pwedeng gamitin yun, di ba, dun sa may parking. Eh, yung pangalang mga sasakyan, kita nyo, puno-puno na. Ang laki-laki na ng parking area na pupuno pa. Alice Pingol.